sa itanches no paongkasyang kay ko naman tang gracias nini may ko na pinyanyay turay o yari masyang kichis may mantan turay nyanyay rima pa yari masyay kiaver may manta puning aver rima pa yari mo ikinukatakay ko ikamami wasikima just kikwe nyanyay ki nyanyay kita lakini of nyanyay kita just kikwe nyanyay rima pa yari mo itamunay ki malaki pa pikidaro itamunan nicho parla ita pone mona ni kan kunawa mai kuna pera mo yer kaman kichis ti sa ten sa mi che kusun kis kan kuna tapas ako kay sumakta ki kuita uyariro sunchis a ver kay pike sumakta ki ki kasia kay sumakta ki ku ampas kusiria kapay nya nya iturai kay piña kasia kay sumakta ki ki kampah poni kusiri ku kay taki ku ampas nya nya iturai

kuchay ukukunapi aring ang chikunapi Urubamba kalka na pegos kapwais altong gunapipas may kamatski radio pita 680 AM miwark arimusyan chikuna maya chari kamikunak papang sa minjekting sapangka kukta hinalyata na paikus ka kapaychis presbiterio antan chiku na pipas ya payakits na paikus kapaychis na yatak chinchiros hap iptarik siyengit mamita Maria kit pipas na ikas na paiki kachung mamita Tomas ayupan kichukampas na ka na paikus kapaychis ya payakichis ya paya na yatak lima tambo kuku na pipas kapusawangits ayabere huerta huayko huerta altan chiku na pi Nayata Hakailado Maris Pari, Kaikura Wasi Anchilado Kunapi, Iglesia Bautista, Inaco Yerikama en Kiko, Yapaya Napaikus Kakapuaichis, Presbiterio Paru, Ruche Maris Pari, Napaikus Kayapaya Kitis Kapaich Munasai, Cristo Piña Masiko, Nakonstruyo Rokoto, y Mayata Yapaya Kitis Kainachi, Punchaita con su Machacha Pasar Hangich, Yapaya Pun, Napaikus Kapaich. Nayata Chankanchi, Happy Kunapi, gracias Kachung, Ari, Puririmurkani, Puririmurkani. Papanchis, munakuiniwan kichelado kunapi, gracias kachun papanchisma. Hinallata, Javier, gracias kachun papanchisma, akai kuinka chumbibil kachelado kunapi, pas napaikus kakapaits, liapayaikichis. Liapaya, liapaya, punita, waihap, ipikashenki, maurupi mamita Silvia, napaikus kakapai, piernaikip, niaupahlia mampuni, liapaya, familia de poritz. Hermano Cesario, imataruashen, torai, niaupah mampuri, niinikip, kalpachaku, yastawan. Na isposay kinapaikos kakacho liapaya ikichispa kapag markalado ko na pipas napaikos kakapuwa ikismamita Elsa Biga napaikos kapay mantay siyempre niya upak yaman po ni puri niya upak mayinikipi puri mantay nalata altunta rispachin pa mawark asong a ver presbiterio levita kanche ikunapi patakinya chalya kima kunang gasyam siriki San Luis, San Chico, askay, askay, mkakus liakta ko na siya, kachik, pinapay ko skapay, Kristo piinyak masiko na may kamachis kay Radio Vida, work, arimus yan, chiko na mami, napay kami kiko. Hinayatak na pay ko skapay, chis, akalaro mariros pa, beriana, oka, alto, kanas, presbiterio, kanas, anche, pikasyan ki, chis, layo, anche, kunap, espinar, anche, kunap, pinapay ko skapay, chis. Hinayatak na pay ko skapay, chis, sikwane, hap, ipipa, sikwane, marangani, a ver, chikunapi, kumbapata, Ya paya na paikus kakapaichis, maikingunach inglasariwangi comediante. Radio Conta, ina kanamana ikuna FM, anchikunanta china kanapaikus kachayarim chiku chikuna manchia kakapuaichis. Presbiterio kespikanchis na paikus kakapuaichis, ya paya kikis presbiterio akumayo. Sasawichanan akumayo mang chichariki salta mulyani. Akumayo pikakunaps ya paya kikis na paikus kakapaichis, kainanchit onjis, sumakta cha pasar kangis. Taita kuna, bakus pa kay pumakanchi pa ka, sumak fresco cha, ya pihiri, eh? Sumak fresco cha ta chari, ki kaldo cha ta churuaro kangichis, ima cha ta rot impu ta churuaro kangichis, nyanya ikun. Kekta cha ta chukampa, sebi chi ta chukampa, sebi chi pa sumak meriki cha ya kalyokti. Ya pa liana pa ikus ka Kristo pinyak masiko na kapay chis pumakanchi hap ipi. Ya pa liang haber familia. Na pa ikus ka kapay chis familia mirano cuadros. Napaikus kakapaichis cuadros huaita, inayat mirano suta, mirano chaber chuki, familia chuki chip, kashlangichis triki, familia motokanchi, familia nina, askayas kami, kapangichis Santa Cruz, napaikus kapaichis, yapayakis pa, napaiki kachu, papan samin chaikus ungit sapang kahokta, niopahalamampuni, ininins piporisunchis, oreamos patak presbiterio Cusco. Ya payan presbiterio Cusco taita con ataps na pay kami kiko papan sa min jekso ingit dios po obran bilang ako na niya upah man purichis inalyata haber pisino do Cusco chipips kachen gits dura ikon na liang aspa ya payagis na pay kus kapay papan sa min jekso ingit papayan sa ponan ikuson chis gracias papaya inispa inaktora liya niya niya liya siempre papan simanto wajarik papunia niyo kanchis kapuri kuson chis Ama kipa mang kutis pa, siyempre nyo kanchis kapuri kunanis kang kanyo pa kama. Uktaki kik na wang yang, kusirikits, kuchirikits mo nais kay Kristo pinyak mas liay kip unche, kwa ta kita chunt arusyang kipas. Wawacho!

pache pipas muna ichako hinayeta hanak pache pipas hatun ichako Dios nilay sutilay kipun yupay chas kakachum unyay manta unyay kama muna inikita haruas kakachum hanak pache ikip hinayeta kay halpa pache pipas nyugay gutap stay taya chichiwayko imenan tay tapes pampachay kuangkiku yapayang huchay ko tangkay nata nyo kay ko kontra huchay ko ta no kay ko pampachay ko na iko pa taytayay kanyay gracias bendito eterno manakalari niyo manapuchukay niyo winyay manta winyay kama ati niyo